0: yor ma sa bo may ne ma yenn fam mo ga ga yo ko ti par
1: na jo gir ma say pokin may ni ngo ma yenn fam am ya wa fayda do lo shola
2: kajira peter sarbabi ariana long gurman anyo ro heni ni ngo si
3: kaji jeremy olenguyata anini ngiro ma yenn fam anor hay ni ngo ramati ne li namna kol no le marsi e boirare o la shi leng reng te muru ngurman
4: ma yenn fam o wangan o lo sh

0: aji angar nengotik Nelson, nendi ningito Mayan FM, amire English yuna jito romansi tolo show olulunga. Hajo romansi pogen, maino ningo Mayan FM.
1: Mayan FM.
2: Enka Kenya, Mayan FM.
3: Enkiguana, Enka Kenya.
2: Enkiguana, Enka Kenya.
4: Asho leng Steve Saringi asho yu ngoroki olomon saa moja kamili. Rishata nikijine nkigwana tankakenye na olongi duwa. Tanabane kigreg wanare. Peye kizumakia notun duwa to olongana to 40 to 40 to lubo to 40 to 40 lo shule Kenya. Tenebosi yote idia alorpo losin. Na ashe tankara kitegile ngite shina maje ne femni jomari ya mari tankakenye na olongi duwa. Tandugi yangu. Nezo limukia hajuresia hii. Onaishi to rock to lo shule Kenya. Nere nyamali.
5: Shida.
4: Mera doi kulia wejitin ulo shule Kenya
5: ite jogi kia isha na isho saina ugiro lunga ulo shule Kenya na agende barrao isi ya nolo lunga
4: urukumo kwa lingi
5: yes
4: urukumo kupi nite jogi ure tanate mbae duona ane anaibala na anchere ure naishi torote ulo shule Kenya nera anjengu muku
5: yes.
4: Alang naishu ulo laises na ajipa emirine siure kito ulo shule Kenya lukona kuitumia
5: yes
4: enin
5: yes.
4: Mbaya na graha joki ilturi tofauti lolo shule Kenya le serikali. Kiti KEBS, Kenya Bureau of Standards, ajuna sabra idheru. Ukuli kumuk.
5: Yes.
4: Graha joki apana mpaka neju huni amu. Erenya mali ya nasabu kulinkte na kata. Biashara zeana.
5: Yes.
4: Na asita altungana. Biashara na.
5: Yes.
4: Na graha endelea. Na ita altungana kumote na ratia tu lolo shule Kenya le joki ura naishu sabu kulina graha siyo lolo shule Kenya.
5: Yes.
4: Na ifake.
5: Na
4: ito rono. Na aga ito rono. Negra amera naki. Negra iristok anaki. To wait into food. Tena liquor stores. Tena mbai. Tena nyo kepeketai. I put. Nile jugure sayi na nenya. Mali sabu kulinti yatu ilo shule Kenya. Kinyale the beauty show. Tunganak. Kea ita doel tunganak. Nile jugure yanki ngasi sabu kisa ya mo. Mera sidi yutu kuna ibala. Na jigia sasara kalibi ya ibu uriisi ya hii ya kuna ishi dorote lo shule Kenya.
5: Ngoleta hakepa mbungi Asamburu West.
4: Yes, na isula le suda.
5: Nejoki parliament. Ama ibu uriisi yendai ena authority. Ushine rashiki siya inajene aunti counterfeit authority.
4: Yes.
5: Nerua likiyo kajo kaya imu na shua counterfeit. Nenu ya counterfeit ni nduki nemu original.
4: Kaya
5: imuwa pera ninyo sabote lo shule Kenya. Alangi andai shu duwe kaon. Nambuna. Itejo si hii. Maibu uriisi security.
4: Yes.
5: Ministry of Internal Security. Meru alikiyoka jo Ministry of Interior. Meru alikiyoka jo kanyo pegrai aisho dungana mete merakiru guli usumu metu atalungana tenkaraki anaisho.
4: Imagine.
5: Ora ale lo Kenya. No na na yino saka na ite county e Kirinyaga. Ilungana ko ipangutwa. Lo benye ngop meru bilisi ne meserikali. Lo benye ngop ipangutwa ne dumu chifu ne dumu museni lor kijiji ne jing ndauni.
4: Yes.
5: R ya naisho natinuki kia ita lunga natina alu ya ushi ya kangata dukwaya ninja kaka ayara na kata kiloleta ita joki mime muriwa na bageti naisho tena atorono kisi muriwa po kete lo shule Kenya sawa
4: ita joki da simere na sasa sirkali
5: yes
4: peiburi naisho niko naishi toroko
5: yes
4: tena kata tia tuilu
5: shule ito ushi ndia masi ngatinku mkaribu takaunti ato takaunti akajiado takaunti ya narok kitu ushi ya kenta sati ormasa inayinyira jing ajoki buwa arare ya lunga na kwa mirta naishi
4: yes.
5: Ejitake sininje, kia gira naisha imine nyo, ingerang. Kia gira naisha inyali nyo, yabayani lang. Kia gira naisha inyali, ilewa lang. Kia gira inyali, urikijiji lang ashumuribwe nikiti. Ita juki atasabu katana na seji naisha thronote lo shule Kenya.
4: Yes.
5: Nemi bala uruguata na itasirkali, amitulu kanali lo shule Kenya.
4: Teko naisha itoroko. Na inyali tha, nita roo beauty show enye.
5: Yes.
4: Akea itadori kumoko. Enaisha thronote ya lo shule Kenya. Iti juki yata too much. Miegurete ne meti. Kendu watinu. Tankara kena. Ormosori na abishena. Ormosori yari. Uninaudu. Uninaudu. Nabo. Na abishena. Arake Airtel.
5: Ule nampangi yata na 0732992321.
4: Ingure ye SMS o WhatsApp.
5: Na 0785929283. Nege sumulo kilikuwe. Tiatu inkigwana Enka Kenya.
4: Joo yoke ndu watinu tankara kena. Enaishu torono ziyatu yalo shule Kenya. Yata too much. Ne mere na asta sirkali pe ibori. Nae italtunga naka naki. Kien duwati no?
5: Enka Kenya mai ya nefem. We.
6: Sugo oleng.
5: Ibo oleng.
6: Ndiya matiang.
5: We.
6: Sugo oleng.
4: Ibo oleng enka Kenya.
6: Batu jara iba jarma selanga de jo na lenda sirwe.
5: Jo na lenda sirwe.
6: Emena nuti ana muruang lomarlo.
5: Iya.
6: Emegi nizake de seri ane ningin jangkaya nasi.
5: Ashe.
6: Kala jilgo jibera arai robi.
5: Iya.
6: Kaya rango siligi aja bologi yoron sayandam. Lagi rasa nane kigwa na wama ito ginya langkala amaro nyungu.
5: Karibu.
6: Pukso nasi ayam naisho.
5: Iya.
6: Lalu narangkai wara nasi ayam naisho sida aran na mereda.
5: Iya.
6: Mugara da naisho mereda arra sayir.
5: Osumu.
4: Agra ya sayir.
6: Eh, ya geja ni la ni lo na jo nor bangi si o or bangi si ta ri go go lo ngani na sai lo la sada
5: eh eh
6: ne lo sa ga ya ba sir ka ni ba na ijo na na ju gi enda ra na isa na na isa na
5: yes
6: le me ni so sa ga ya mu ya ba wa ga lo ba u ni wi ni ho ga ya ki le shu ko
5: mhm
6: e jo ni lo na ga ngor na ji ni wi ya mu do lo ga na na do la ru si ni jo ga
5: mhm
6: na ro ni agra
5: mhm
6: ni nyanda na gara ore gana gara ni nyere na na murwa ki ala longa ni likam to kaidi to aji nyugi ki na baga na velu so
4: yugoen
5: poleni
6: ara ta baga ro na oga na so na na ga tin na ba
5: poleni
6: ni ya ga bara na na na na na ra longa na de grao
5: kenya mal
6: ni yo lo ya joge da ga umana na no ser ga ya jo
5: mhm
6: da wa na isa mo na na so ya gra mira ga longa na ga ra sai era na ara dor marida negra gidwa ara or or baye negra ndo iwara wankara na erisi age ngorren kara ipai ko jara yor baye mba
5: mhm
6: meri gino go gidogi ere gara kana sayela lugonya
5: mhm
6: ni nyala ka gore na bayi na ogi na bayi age bus ga na ogi
5: mhm
6: ame ogila na age na ya me midi ni rumuru ga ogi na isi
5: mhm
6: age dola jo ga war baye ga ogi nya enge ni sila na na na raif
4: ya do mun ya lang
6: na do mun yarba yan na lang kan do yarba yan na si ba ne ni za barar ya ga la
5: a sho le mun lan da sir
6: a sho le ke gara ga iri mariya mai yan lang da lang ai
4: we na shi to rock we je gara njen ku mukta na ta lo sho le kenya na ke gara wa sara mu ke ital to wanna kenya le tan da mun ot ke gara ta nyamal baga don be beauty shu ni dia ke sarkali enyo tentu jurwa mo era sabga na sho tornok
5: ta to do na ko gara ya
4: yes
5: na do sho
4: kabisa ken do are no sankara gena
5: Enka Kenya ma yan FM.
7: Eh, wey da bani.
5: Wey.
7: Ana so boleng ding re hen.
5: E boleng.
7: Eh, ashe so le morgo da liya na murwe gele na.
5: Yor ku pelia.
7: Aro ni mora ngi gwana.
5: Ehe.
7: Pre na do ibari xwe na isho ro ro no.
5: Eh.
7: Na ore le ligira na ria na yo ro no na re na enyi lo be nyango.
5: Eni enyi lo be nyango.
7: Lo be nyango ri ni je so anya ga na isha mu.
5: Hmm.
7: Nara na dini kwa serikali na isho na isho ilinje kwa sanga sanyo rala kwenye na isho nye
5: ehe
7: na uredi majabu ya kwenye na isho za rock
5: mhm
7: meru ini nyele lobe nyongo wa mereza
5: mhm
7: lungo naka kwa ubunu
5: mhm
7: la inyanga ulo ubunu ni nyanga ngobu na ubunu izaro na biyashara nende
5: ehe
7: haka mani ni ruhusu lobe nyi ground
5: yes
7: kwa hini ya kwenye na serikali ya rana isho
5: ehe gul
7: na ure serikali ya ubunu kata ulo mekalo wale mekalo serikali ya lotuwa na mekalo

0: Moreton Nyangusi, Norke Saruni, Namanyaga,
1: Mayan FM.
2: Eskiza tuniki peke ni share inspirational motivational jokes ara ke Bible verses show Bible verses tinirao ara tuto jo neno nirawaki 23175 na free of charge nenga ma confirmation messaging wa Safaricom nila tumena duskiza tuniki peke ni share inspirational motivational jokes ara ke Bible verses show Bible verses tinirao ara tuto jo neno nirawaki 23175 na free of charge nenga ma confirmation messaging wa Safaricom nitumskiza tun Nikipik inisha inspirational motivational jokes araka Bible verse show Bible verses.
3: Ore serena nyugi.
4: Nesira giyogi serian.
3: Ore doya ngolo.
4: Namwi giyogir mayena.
3: Ashira gilongire shine mayena FM te maili tisa.
4: Enkorika.
3: Olo shibora.
4: Naibor kewarie.
3: KMQ.
4: Ngatu.
3: Ndire ngayo diadu ngire shini no em mayena FM.
1: Mayan FM.
5: Enka Kenya. Mayan FM.
6: Enkiguana. Enka Kenya.
5: Enkiguana. Enka Kenya.
2: Naishi torok tiatu ilo shule Kenya. Ilijuki hata njengu mokalang naishi agnungu li nemeri. Mbaya natia aga serikali enyo ito. Yungurweni ya siya samere na too much. Inyele tani greater ruo biyo tushuwa. Tukwana ki in fact kia ita tukwana kumoko lengu lengu lengu lengu tena gata naishi tiatu ilo shule Kenya. Dutu mbaa na grama saa emage. Nijikaa kiasi. Nijoko lekai lope nyongopo. Nijoko lekai serikali. Nijoko lekai vitengo tofauti tofauti. Naishi torok tiatu ilo shule Kenya. Eta too much. Kendu watainu.
7: Enka Kenya maa iya nefem.
8: Hello maya.
7: Ninyana.
8: Hello.
2: Baya nefem hello.
8: India maji.
2: Uwe.
8: Uwele.
2: Uwele kena enka Kenya.
8: Tarawe sara gwen.
7: Atanga mungi rogu no kabisa.
8: Ani ngoram ndaya la. Eri sa yeji.
7: Kagiji ngai.
8: Ajale hawara ni gira rumemu yoro rosi.
7: Yole shabara.
8: Ayo godare no ya na himu. Yena ina la wanda fi mai ya na la nga mu ore na ari sirga lina ndaba yare na na rogri.
7: Ndio.
8: Aume dara na ranje na ra jale da nda je ya hai meri.
7: Ne gwen ka shin ne ribol ngani mai shenye.
8: Na gila muru ne fi mai ya ne ne fi ndo yu ngare ne.
7: Asholing.
8: Na wara ndo yu ngare nya a mi ri ba ra ha mu ore na ra na ha te kenya mi tuma na ge ri ana ho kenya mi tuma. Enara yana heri muru na beri kenya mi tuma na ya.
7: Asholing ole shabara.
8: Na be ri ba ndo yu ngare ne.
7: Thank you.
8: Eri be ngi ene ndo ye da ya.
2: Ole shabara.
7: Yes.
2: Ndu ator ma sai. Pole sana tosho kiyoka na simu safari kumu Airtel lelo kile kule SMS na nga mapo wakinti atu nka kenya mayen
7: nka kenya mayen FM.
9: Hello.
7: Hello mayen.
9: Pena kwami.
7: Wee.
9: Ipo ole.
7: Ipo ole.
9: Arani wa ramu jadala.
7: Ndiyo.
9: Na mayen ni mkinderini.
7: Ehe.

0: Enkakenya Mayen FM.
1: Enkiguana. Enkakenya.
0: Enkiguana. Enkakenya.
2: Ashuling Apostle John Ole Sayel Tilo Sugulajor Conjita, Beggy on a Say Enkakenya Tiatu and Kakenya Mayen. Pukilonge Jumatatu, Metabaki Jumasa, Manare Medosho Sung, when entering Yambani Kigrama and Kakenya no longer do that, and I see Yoneshi or Kector Roy the Merishu Tilo Shule Kenya, Etulimuka, you etan, she torok. Kumuk alang naisha yakino na approve serikali mulaju ni njisha yakino nitumia lunganak to wait in to 40 ambaya na uwe nyamali sabo kuling ya greki wanturele serikali ajo kikainyodo ya sita tankara jena ni yugur masai ken duwa tanyi na inapele joro kumuk ore ntoke naishia na apeyeki ngurua jo nasina na vile itiro ngulin tumuritin ana alopenya ngop ay muru ni kias na joko lika ore ntoke na ti na apeyado mwenye pa serikali ngurua na asamu kegula na kisi ayere ken duwa tanyo tankara jena
3: enka kenyama
4: yene fem
2: wei
4: kwebo
2: ibu uling
4: urara kukaka jeni
3: atanga mwinkiru lukino kabisa
4: Yes.
3: Yes.
4: Yes.
2: Sholing. Olesa pit temao. Kigira jabi ngurara kilibuwa jengoro yu Facebook olo jengoro yu SMS. Ken duareno. Esimu nabu pe ngurara kilibuwa jengoro yu Facebook.
3: Enka kenyama iya ne fem.
4: Mato wala.
3: Ibu uling.
4: Yeri ya mishira.
2: Karibu uling. Ka ambasada.
4: Ewae.
2: Karibu uling kerezo.
4: Gade nama. Mirabi salama ngabe pasabu. Nami nisira ni nisira kini pantafu lojiru.
3: Yes.
4: Bajala kwenami nkamba yi uvoni mbatumi. Yedi nga la tonga nami kese yedi aa sulaza nyangop. Nkamba yi rama nare nare tonga nami somo dogaya. Ora kasi jenna nare nare nare tukulaza nyangop.
3: Yes.
4: Iyi nagara ke tumye seriyan
3: ashole
4: raga buya de segalu kuja paidi a pompe lama asene gulu mo sega ba ammo yara tle sirgalu ando gina ya toin nani suragi mo sega di gata fula wagi inda ule lada mongko bagi po jemigi yu jemigi yu ah rana gede di namurua po tiyem poret ah deyi
3: Yes. Kabisa.
4: Amo me arabiji kola. Ene murai ka bonga na kanaji olta kula lojiro.
3: Yes.
4: Ere ke shira sabwa bwa ni problem e jadi melo na run sinya na noro.
3: Yes.
4: Na buya yo na jira ja ora nto na nabi. Amaro buma gi noro. Amer na yo.
3: Shuzi.
4: Ere le muri sinya na mja ra nto na ba.
2: Ambassador Julius Olekereto ile mosini ya jona tukana nyoro tonak ni enki gwana ke beto ni murwe gwana neje nyi tuma ngure ni kias amukegera akwe nyamali ne meta ko nabu te sau so na lolonga ne so lakire nyi lo shole Kenya mete ni meti negre ne ita tuma nakanaki
3: enka ka nyama ya na FM
2: bayen na FM hello
5: lawayeni
3: oh
5: tasuba
3: ibo ling
5: Dame Robbie.
3: Number one. Kabisa miki ata nyamali. Ingishi ata kul.
5: Desi nyamawa mede nyamali. Kijawa kena zizi angkofa ke Juru maro sama muji kita wena renjan.
3: Ndiyo.
5: Lene ishidua ratila waru kule nkigwema. Mwala haumanele.
3: Yes.
5: Kore ntoki na Begi nga sadu na ya leda Berta usirka libe joga kia Rizala rana kia mwuyu misal rungana Ya wala nga sana ya usirka di kia Nimi la uonyo Hei dago loso
3: Yes
5: Kore usirka li na Yogu lobe nye mruwa Sena ya ibe adali na ya Nto gina rayo nta bunaro Nijera nara nara nara nara Rasa na deku maroro nijera uro Nero nilo wapen ya mkop Atoni kwa nara ya jokai mkope ya ngada
3: Yes
5: Eme nga sana nga sirgali sili Agama rejo ure ntoki nara kira Dua jemi fati ya kwa nkishu Niki mbunga nkai pokin Niki ngada kira kumini
3: Yes
5: Na irabayi ni waishala imi
2: Asholing Urbalozi ule kauma

0: Boy magi engarini na isula. Engarini na diemion, wen corona. Engarini ne melimuno yuta newang, na uruna isula ngelani. Kirum sana isula, ereroro.
1: Good morning, class.
2: Good morning, teacher.
1: Inde papa walking homework inyi?
2: Yes, teacher.
1: Utuna papa walking mbuku inyi. Ena jo kitu ya uwe mbuku ino yene sula?
3: Aruri hine ena iti yang.
1: Todua reki siye bada e class.
3: Yes, teacher.
0: Ore rara na isula, negera isinanu. Engerai nagera rara, nere uranda munu roling. Kanyo sana gera iranyamal.
3: Kanyo sana ajo yor malimu ibaade darasa. Maisi wa roli hine na nagera ima. Wakire na jali hi, nila aligiru kulio malimuni. Maite wa roli hi, kanyo wa yendo inaligi.
1: Nisula, tusujuaki.
0: Deski, deski doi. Ini ngiro yelo musila nisula, kari rena ni misuja. Arashu, ama, anayangare di imera rengangenye.
1: Jengkeri di sana sulung.
0: Shh, akhirnya dia mau nina. Shh. Orepe aku kebaya nasi sula ini ringkulie. Nedola jo king orang rabogen. Negera ayngomngom. Embae nairanya maluling. Ejurana keninye egoresai. Iranya malah nasi sula nena. Negu mejinga ringkulie. Nening engkorona.

0: Ore be shugona sula alang erona ge meshiba enoshiage embaya na iranya malang urona sula omeraba ana negilikwa nendirenye ajoganyo na iranya malera
1: Kanyo nigintanya malera esingai amu ijo meshiba
2: Karisa wa mama isia yesugu lage esabu
1: Tolikyo ki uroti ya jonyo inamu mirisa wa
2: Emor malimu ila ido ile English la idongo eja amu iroi diplomwak
1: Hoho siyake, njo uhindungi. Hena yuna wapone kisinanu. Haka nyo betu indi pomwak. Na haka aju yoshiyake, lasi mapindi pomwak, eroni dulu adala.
2: Taba likiagi mama ye mu, taa raba ye.
1: Toni nishake nkera ye.

0: Jacob Lante tilo sungulo jo meden dognari shanka ira baki yo tiatua enka kenya mayen lde ganyo rais yo ngor be o sauni enta de ganya ndugu yangu neta guli yo rais William Ruto
1: yes
0: ere jogi enga ira dio ramanga dindalino amora pa eto eto ntwe mu atumere kore
1: yes
0: no ra pa ramanga dindana reshata na system
1: yes the system
0: eh ora pore or mangati da sabogolen na system ni law mo leng na rishata
1: yes
0: ore suru kenyata ole mishura ile odinga
1: kabisa
0: ore beto me
1: rikore the system is against me.
0: Yes
1: the deep state
0: yes ore na belo ndo me rikore ni wanga system
1: yes
0: ameta na nyuga ja
1: etana nyuti
0: etana nyuti rikore ne ku ora mangati da na uhuru
1: yes
0: ole mishura ile ore ba dan ke rishata nelotundi bunga rai lodinga
1: ne jing rai len jotanya
0: ne ko manga tin ngai riga diga shagu e doni ngo ore ende lake kidogo kidogo el dollar raba legends era si jensi na rishata
1: madu
0: le kai manga tin kidogo kidogo Ford Foundation dava bu na rejogi
1: dava bu di dar rade jen dai dai
0: ola ne jon tag response tana kata na si jensi be ga rai nyo
1: yes
0: protests delo ina ore luso del to ngara jogi eta mount kenya min jara banga dela ina ina ore ina del to mara ke jintoy wo parents
1: kisana man
0: ire joko re ngerang
1: kada ta santo yu
0: no ngerang na imena
1: na imena
0: na tara ke ne me yolo ineji na ba we abda
1: wabi
0: abductions del to mara nyo parents ore ina del to mara ngoti nini
1: Kazi
0: osi arasa bodu. No, ore mba bo gidi na serkali. Ne jo serkali ngon ene jo gotin ngon naja.
1: Entaval.
0: Enta shi.
1: Ta holdo ngani nyu tripe ngado gidi.
0: Yes. Ne ji twa suji sheria, either kitwa be public participation. I show it where it was we gati bolo shele Kenya. Ne do gisi gotin ya gonyo. Le ga mangati nda. Ore ina. Cartels. Yes. Ore sila lo wala cartels. Njoo nyalo na lesia yaila ta na polo na tolo shule Kenya. Yaila ta toronok. Na iwa si in within 48 hours. Ndio. Lesia ya sha. Lesia ya ngesomba. Ndio. Na ku si cartels.
1: Fertilizer neighborhood.
0: Yes. La ga manga nda silo.
1: Yes.
0: Ore lo ina. Media.
1: Eh, la sala. Njoo nyalo kigero de na re jangana.
0: Ama yar tata kan serkali bulan kan aku anyi serkali mereka aja
1: yes
0: ne lu soin na kanisa
1: kan apa kanisa ri
0: yes
1: kan apa ranca ri gelu ya jung siara lelo gi ne jeng
0: kanisa
1: ama adui
0: ini
1: kisah nama
0: ore kanisa dan sama ke keras jali bulan ramba na serkali agre aja
1: out
0: eh
1: dia gua
0: radu ore belo ina
1: mugo
0: yes, in fact,
1: la serkali.
0: Ore mo ngolanga si do daily nation do amaita ko nyani nyol leng. Ba ta na kala ya ju kaiji. Ore lo ina de ji CSS.
1: Minister.
0: Ir minister le me yole si aye nye. Ore bana no yolo mba ko mo teatro ministry ni mi yolo ye ni teatro. Ni
1: teatro.
0: Mba ka ni sign performance contract.
1: Yes.
0: Digo ni aja. Aya do inai. Ore na do sultan ara da pokin. Sai kita kona kata shot. Ne zo opposition or mangati ndasa.
1: Opposition. United opposition.
0: Yes. Nega grajo engai do ikweli do romangati ndalo rais
1: na yolo singolo la nyala nyalo rais William Ruto sayelo ne mudule yolo ama joge yolo be gai kindu ya kawshu
0: eh
1: la basingolo le James Lee yolo tugo
0: allo
1: babe ngaya ya rasa ya minjor mangari
0: la ine ya sheba danan pa mana ni jole na pokin dere ki kita la tata jo kata na ngar mangari nda amo mi gore me ne na gre la mu system la mu horu kenyata la mu le mishura ilo dinga la mu rigadi ga shagwa la mu jenzis la mu ford foundation yarda tata mount kenya ndoi wo ngotini ni e media nkanisani css opposition
1: na
0: una dunga
1: ne la wa matupu kila mali
0: pa inga na jora mangari nda
1: kaido
0: bon. Jeremona ramu la kejuni kae ne kae ju mere na maya.
1: Kaide na yu. Pengili wona dia kae miningiro.
0: Kae be
1: amoro kae na maya. Won ko shoge
0: amoro
1: na nda.
0: Kakai we
1: bo. Je bo we.
0: Eh.
1: Ore ngi ya ke guru guru won ko je kae de min de wala lo nya kamana. Akai na na maya di ni na ga.
0: Tugya ko kiro wa so ma da la lo matanga zin na di. Ne do kya gwen ni.
2: Kira olahia tomba e sales and marketing ni manya county e Narok.
3: Niyolo eni gununo biashara te county e Narok. Na indem aitwabiro shurwe tishwane na biashara ni.
2: Kingira aingoruma yen FM pijing esiana ultim lang terubata e sales and marketing.
3: Te ni manya county e Narok.
2: Niyada enkesoma e sales and marketing.
3: Niye unejing ultim lang le sales te county e Narok.
2: Shiwagi yok application eimu recruitment at mediamax.co.ke.
3: Evi, iriwu application ino eimu recruitment at mediamax.co.ke.

0: Crystal Music.
1: Egeji Christe tutilo singole jolo vire sabaki wana sa yenka kenya tia tia nka kenya mayen. Poki olonge juma tatu merabaki juma sarumanari. Umetosho su mwana entede kenya ibuidhari nti ya masi udhiru mura lenga pale maguti Emmanuel Ule Kisemi.
2: Tenebuna nupike ile liona show saita kwe.
1: Iye kigraju kandepo wakana ta sinato lubo tofoti tofoti ngai graju kita sinata nka kenya no long eduo tata. Le arita are slogan na nyaka apuku.
2: Ndiyo. Slogan ngejuku?
1: Yes.
2: Reforms, not uniforms.
1: Ena na buna. Nejo change the
2: uniform ngejuko.
1: Nejo change the software.
2: Change the software.
1: Not hardware.
2: Not the hardware. Mwere la hardware nene oriyong. Mwere software na atua.
1: Yes.
2: Mkoroko. Orkuwa. Yes. Walta bia lolo ngan. Bele genya.
1: Nekure seno na graya magdeweji. Asala je. Mba rado ngalani. Ngoti ngejuko giyu. Nge bele genya di atori bilisi. Enanabo mbele kenye surkuwa kili atua moliurio na ina vijidho reforms not uniforms change the software not hardware
2: we tesia ene pertanyo
1: tesia ene pertesia ya reforms bilisi. Yes
2: tina siya ya gana ipertari bilisi ndugu yangu ibu ngari bilisi ndu gana obolong
1: yes
2: ibu ngerayo lori ingituo kikunti waldo ngana kingituo syndicate waldo ngana kujiduwe ni chapa watara anapolo daktari na jidu Dr. Mutiso.
1: Yeah, Dr. Mutiso, yes.
2: Warabibu niye bungolo bungu kujimbogwa.
1: Ye mbogwa.
2: Neji kipuwa ibungu. Neji ulipilisi kipuwa juramuro mendo kuna ibungi kina itajoki ninyopi jide cashman.
1: Yes.
2: Ninyopa laka.
1: Ninyopa la sentei.
2: Ninyopi shoki sentei. Tenang metala lakini nyokoldori shoku. Neji kibuwa juru, neji aheya. Era doshi ya gelero ngani yankai tukini ingari ngurunye.
1: Ho.
2: Ninye doshi, oto mutopo lerere, elegra legisi ya iti na jini TSC.
1: Ne Teacher Service Commission?
2: Yes.
1: Ramali muni?
2: Neji urbilisi. Ure le, kiata lekai kesi lembi gusa ninyushi. Amwete joki, ketil tunga nako wa legisari munya mani, aya yimbaka kalifuni ipuni, pekin jori siya ite TSC.
1: Ayada.
2: Nekin jori yambala, inegi mpote duini kune shambala ite ngubisa. Nepa ngolo ngati nobi sinoro ni ushogi ni salute deje ngor parado ni kijogi mai menman ma bete ni ganari. Ni bobo ni kijogi ni kiri hotel ni kijogi no sala ni no sa deendo ni yu. Ni bobo tuwe tane jo ngolo man la yele njo deje nyanda na yu amashina ni nyingwa.
1: Yes.
2: Ni nyanda kabisa.
1: Ni knife.
2: Ni nyanda kabisa. Ni jo ubila ubila.
1: Yes.
2: Nando la ubila. Sawa.
1: Ule
2: pi wororo na hasa re wororo. Ni kijogi ni mparla.
1: Ni lorgasi.
2: Ni kijogi ni kardasi. Ni loiye.
1: Yes.
2: Ni lo seni nyowa laki ngapi? Laki tatu. No, laki tatu.
1: Oh, laki tatu.
2: Ndugi ya nana rase tari. Sawa. Nijala ya ranga na papalai.
1: Yes.
2: Obvio.
1: Miyadara kasi.
2: Fake.
1: Niki nchoyoki.
2: Mme ministry mwina palai.
1: Nesho mom laki uni.
2: Niho mwode mpaka nkajishu na TTSC. Tanaji de TTSC pango kikida rungu. Nijo iya na wala asa lese iti.
1: Ni TTSC.
2: Kupi mwende masneri walo ngolo ngani uta jola yule yentu shukwa dapato kuda jiru mwanyamani ya mo. Hato mbata yu kira mwanyamani.
1: Nagasi ba.
2: Nijuari lo. No bolo rumu nyamu nyushu ya kwa gire ngoro tena siya hii ushina gira lejelu nganda kisirin warumali we atari
3: Ewangan Olu Show Mayan FM.

0: le medicine dilo singolo do o jondolo lenye daba yo lo singolo sa ongwana maraga nido yo leni woni ora to monona awdo kira na kabudu gaade ko nasayi na jide joro lankay re na ganyi re mugudo yo orkere mbe lankay bi nabo yani orkere mbe lankay amato nye e bi nabo ni to siye le lo serat orne weji ni jo sraliare e siye joro zuri ndenche bayi e siya ya ola itoliani tenche bayi wo rudu gaade nyero singolo osralio kuni anda yolo nchere olazuria ni nyankai olazuria ni anda yolo nchere olazuria ni nyankai ninyura bera yok nikira yok ile nyanak anda yolo nchere olazuria ni nyankai ninyura bera yok nikira siyok nyo ile nyanak kira yok lungana le nyanak nkera enkirita enye yani kira nta le nyanak tini musa osralio ngwan muruncho mire nyanak njoe na shi ente jingikuli ile nyanak tenki sisa enjo nyana she nisisisisi enkarna enye amen mara yolobo gini nchere ola itoria ni ninyanka yang ninyuto abira yuk nigira yuk ile nyanak kira yuk lunga na le nyanak nkera enkirita enye nia waka ama amkira enkirita enye nigira nkere nkai nigira le nyanak kanyuana rebe kias na nchere ji peke murgori yeti le nyanak kinjoye ya nashe niki jirgori yile nyanak tengi sisa niki yi murgori yile nyanak kigira yi sisa nkarna enye hai maana yaka ajo wala ba kiti ya ra wala yini ngoni leo udo endare kiduo nabu nena rana abe kinjanga ye nashe nena rana abe ye kinjanga ye ashe amerira yok kiranda rengirirenye nda bagi yok ya lari Nino gya joge ashe amagiribi yok amai debele. Nino gya joge ashe amagiribi yok amai dollari. Nino gya joge ashe amagiribi yok amara ngamule kai. Niki ngamule kai. Niki ngamule kai. Niki ngamule kai. Niki ngamule kai. Tangara ki o kira le nyanak. Ore ni nyanak ngai yang. Niki rangera engirrenye. Kanyo ni nyire yok ama amun nyiribi yok, nyishobi yok, nyogole yok, nyidime yok, nyawura yok. Kanyo to yi ninyi yiwa nkaide yok eji peke make gudde le nyanak metore kibu wore girak wore girwani wore gida negesis naruga yiwa nkai peke njana shebo gir shara peke jake nkai na rasa bo gir shara peke jake ninyo romro yobo gir shara peke jake ninyo shebo yobo naruga yiwa nkaide yok kee mo gudde le nyanak kiare ngisisa kee mo jomnda nyanak por kere mbela nashe naru ya yiwi nyangkaire yoko la nini nguni meyiri ya nkaire yoko kiduo saabu reye aa enki senja kini nye yiwi kaire na yoko singali ya nkaire singa nkai ure bogeri shara ure anake ure danka kenya ure renteipa tadamo sola iturien tadamo tiyake ashe amo nkai yang nikira yoko la nyanak nikira nkera enki sisa enye
1: Maya Yen FM Mayan FM na bom point na bishana enini
2: kaso yuk naro county tenu Mayan FM na bom point ile esumizo yuk Kajiado county.

0: sendero.
1: Kabi sana jeri mbara kuna sahihi na nakabu dugaro hiri ngide shini yola ingo nisaat mia na yamara kandu yara tumunuele ashu wale frank solite kura na kana kina yaka yule lomo lengi kura ndako na sahihi era na kikira newe dani lesion kati ngide shini kira na yamara nara na eshedo yi ngide bunuro
2: enka yuni
1: yes ama sahihi kira hapo dukoya amandeba nara ayimake doi achievements nono
2: yes
1: ndo ndeba ras ndeba nyasa dana rolo wanda pengine ndeba yibunga na yungu tina era nanda kilo gira burongo nga burongo nga burongo
2: wow it's darling ora nara
1: tadwe orando rejo pongesi yasa dayana ora kunakara kanyanga kenyang kitipira pongesi ora nani yasa dara yasa dayana kanyanga yung kunakara yungu rineti ora nana yasa dayana kanyanga yungu regline uniform ora nana yasa dayana ora ngara training kia wanano ishanda kitu kama hiyo.
2: Wow, yaron aja ashenye rangaraga na swali. Yaron kiti endo naje toddler level
1: yes. Asho
2: erishara ni wero rongo.
1: Grabu rongo. Ai bunga sonda.
2: Ai bunga sonda. Wore na raiyo kenda shere ni weji.
1: Yes.
2: Nero na kigira umune ngai mea ule alorongo na gamo. Yaron na wore na ra percentage sabu oling. Na iyo mare.
1: Yes.
2: O garaje ngake. Ewe na nudet mbaka na joki lungana ten group
1: yes.
2: Ya WhatsApp hini ya ramu kata lungana tomo nobo na ligimbunga tenebo na joki ore aitero rara
1: yes.
2: Ewe nge nanu 10% yendo kipoke narum
1: yes.
2: Oromushara robiyani narum teneo utende nape kitengara kia
1: ndo ya iya na jolo
2: 10%
1: yes.
2: Na kapika kuna kera neme atakate joka ita wipa paingwene ngai
1: yes.
2: Yaro na ira kisinya ngai. Kako re 10% entoki pokona tum.
1: Yes.
2: Na bai kona gara. Kainyo, kore na re loto tena ana, na lazima bana nuita ki kon tembe.
1: Yes.
2: Teneri trainings nalo, na nanuita ki kon nyo.
1: Yes.
2: Tembe ne. Kore nyamore kila training teni bonwa na kanyo resho ngara sha yongo re snacks na jima nasini.
1: Yes.
2: Na eru na gembe na yega ja.
1: Yello.
2: Alero. Ne gwaro na gwaro ndonga ligen de banoro so far.
1: Yes.
2: Amo sida ye enele muni ore performance nigira asare National Youth Festival niginoraba niginoraba ngiti stipend
1: yes.
2: Nigimunga gena na ropia ni poge nigibwenya nganye ngera ngilani
1: yes.
2: Dollar arena na ngilani giro ya wangan boy child ambao me CBO
1: yes.
2: Na it's a product of that performance yani endoki niginoro ashwar matunda yo boli ginoro
1: yes. Tinane boy odishaje ndai no
2: odishaje yo no lo nikinja banga ya nashino longa mwera nara ndoli na nagera
1: yes.
2: Nibelegenye enapa mwana nemera ena organization uniform
1: yes.
2: Nikitu msio uniform nabu
1: Nekweto
2: na kikirajo kebole nkwitoi
1: yes.
2: Paore ponga yini ningito Nidema ebonga eleturu rengai na amu yato na kiyuni kipuene ado
1: yes.
2: Nikiyusi niki asimba sapuki yes.
1: Mama ima kana jajo rangamu randa yoleng tara ndoibu wakuna kera Deba nchare chifata
2: yes.
1: Ora ramar jo emurua ena nyeri kore ndo nejo lekwa nakir pastani amunta wala gari kok
2: yes.
1: Ke kidaba ranja ra gara dua ya wanga fulani
2: ore endoki ya dokoya kadyo ni nyasho ele ndangara kindo iwo enena gara yema yanda yanga yole
1: yes.
2: Nera rabe nkop independent asho erawa lwana ula itahigi ate
1: yes.
2: Ora genye na sekta na engare na nguanga jangoronye mara engosaka
1: yes.
2: Kako lashe ore ndoki pokin sidai na kile boshe yake
1: yes.
2: Ormangati kila kini ninde ndo wije jiroi ore kuna gara kegera amir
1: oh yes yes
2: gara na kuna itum challenge
1: ngara mbisha yenye
2: ngara mbisha yenye ngara era singara ngendo kini meyoni nilono mba nijo ora mura rungani
1: yes.
2: Kelo nilo mba nijia gila rao
1: kakita shuro njan megira njan doi uwe
2: ore ndoi uwo njana itoki apunu ajoki nania
1: mini ndage
2: ore natoki mbonga mo yake anaroge nyo
1: yes.
2: Eniado na galebu nyo na garanga mure una garanga
1: yes.
2: Ora nyo ushuda nikitumito kibuno ngere gara limwajo kira asadwena
1: yes.
2: Kira asadwena na ore nyengera kumona kibundo iwenye nejo kintobirana no shukinda sanano
1: yes.
2: Amure ngera yai eraba megure elotu anke wari
1: yes.
2: Nemegura bi ser alora rangoriri kigurari nemera nyo maana
1: yes.
2: Era ore elotu ngerai na elotu akuna poe mine kingira ajo ninye lotu anyok
1: yes.
2: Aje yolo sinenye pe mitokini akwenikiti
1: alo ntutu
2: na kore nge ndoiwo
1: yes.
2: 100% ore siye engumo yu ala iguanak engumo yu sinyor pastani
1: yes.
2: Ila ya gira umono kiyoka nga yu ore sir iltung'ana duo le area melawin loshi ake mobo
1: yes
2: kake kikumok loonyor ena toki ore nye enkata najo apa nikitang'asa kujo mingiras pee kishukunye.

0: Remayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Remayan.
1: Kiderita neke magemba na ibirita yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
3: Ika bisa najadi mbare kono saigira na kabur gola ni mundana di syara sarono na imbalega niru yora ono mara shongor sa sila leka nyora sirake. Kore jana ja kina ni kubodo i aidi bana gwan na jini kiti ite nolong kiar na yadani lenu yang kiri shil leshinga. Kira dai magilo turro ge ta manyu kira na gira bulu pole pole ojo doi awangan boil child empowerment. Urnai ninda shina anjare kai sadar kai nyosa merabaiki ashoka ake dedder merabaiki
4: iyara
3: iyo kenya nidol kuna kara. Ni magana ya jorna ona dogo ya na biya gisha jorna kuna sa ni bedare na be perne za sire pengine scholarships yo laje ros do na ngara na ile pa mera rona ore na na ero mege magi
4: yes
3: ma me magana ya jorna mega nyani biga nyasenda mali
4: yes
3: di maini ba pengine approach a community ajage ida county council de de ngri buye community ne na ro mishoro ni joge da da mosano kuna gara ni bija yo we ga nyani bu loip.
4: Okay, ashole ora amare arabawa na ine weji ore ton ne tukiroki
3: yes.
4: Mare jinga na di lororo kiara nana si na kijo ka duara yata
3: yes
4: ore nduara nata ore nyen duara kwanza dogo na na tudumwa marudumwa na si ai na bang pinga sero bero ngayuk na ge bonu akor payani
3: yes
4: lenganye lagi ngorin marita lenye nito bulu torguwa sida yungulie kera na hito kinchatu
3: yes
4: merabaiki ui na ina nabaiki when ure na yuna nabaiki ninchataisere
3: yes
4: nito milo na spirit ashu lo
3: lokeo
4: lokeo pa ure ndai sere enena kera nesida nuwa lang enare nai sida
3: yes
4: ashu ro kinchiti sida nenenye nito kiti sida nenongera nye
3: yes
4: that's one goal number one ure number are nikiti naji endo nari yaga
3: yes
4: kai ne natum yeka iromu ore kuna ikai romon nai na getting kiwanjani
3: yes.
4: Mpira netingi kiwanjani na kwetiki netingi kiwanjani na juu ne rugby neti enkiwanja volleyball neti win ne swimming
3: yes
4: kanyaga radio nija kiara ngero masai na ge yola kweta aitobiraki
3: yes
4: kage metumito loingange ashu metumito oltungani ibunga ngai na ashu ne poro
3: yes
4: pepo sinje ngwa pio bana norgola irungana netingi kiara or masa ina yula radala mpira
3: yes.
4: Kage mera wine grasi na ayotubulu nyana na kishorotu
3: yes.
4: Negwere pekitu nyana tokiti mpo kinti yadu na center ya boy child center
3: yes.
4: Na ikitumi yoltungana lage bunu from wejine ya lagwa shu to wejine ya lagwa nebunu adole na duke ya sitane na ba netumi loko yo pejo
3: yes.
4: Kaibu nanu nkera renga ina na yungu wapio bo
3: yes.
4: Pekuwa po igurani mpira kaibu nanu kula ari la ijoke yula kweta
3: yes.
4: Kaya mehumu itabuwa jingenti mingua rade US ashwe negenya na inyi mehumu akwete kinyo
3: yes.
4: Lungana legenya ndoki na ijo nena wera nkai hatia na kendo biru meraigi ya lungana la independent
3: yes.
4: Metidi rikasini nkop kakete ni kendo biru ndamunot ongera merisi danda
3: merawe ene apike ngari yanu
4: apike ngari yanu
3: merawe rara skills
4: menuru rara nena skills na usoefu
3: yes
4: neguera ngari ita isere na olunga ol engineer lo sitima ore diatua nene waiting lege ndengen nikindoki isho tools na itoki apu apu asenyo na si mindengen na ngari ninjo merejo ngosero mindengen o engineer le ngari ninjo merejo ngosero meara toki
3: yes
4: ekindengen nikinjo connection nikindoki nyanga ke tools na wither unyesi
3: yes
4: anya bege jiro nija ekepe kwa mpake agricultural land ne wiji yani wini kirem ne ore ngera na re yuna esia yengire mure
3: yes.
4: Nire misho ya lula hampala ore na nadaiki nike mir nike sustain ya nyanga ginye na narogiti nike jiro mera medwe kijiro ore po kitoke nike ngera as
3: yes.
4: Na bege omunisha ke kingasa omunisho ayo ngoru endoki nikinde runye maisha kako ore pege dumunye
3: yes.
4: Ore nana project nikipika kiare na kebunu are kuna kera me sustain na do project nikia na long term goal na ugure na itine
3: yes
4: na idiva isho na ariyano ina kiwanja na yu njere ore teniki bunu abekine wei na kako kindi maira higiare
3: pengine lalaka yu baka mkwere lishara
4: yes
3: mana kati proposal ningero lukana kohoje kende nanga mneja neje sidayana ashwe jike gwele na
4: Kini bar nara airway proposals
3: yes.
4: Nekiru wakita KWS ki unique partner siya yo wariki janani peku ntubule ndoki na yo peku ngoro mmanyara
3: yes.
4: Lo ngwesi peku yudoki lwanaka kukumo kula wareta ngwesi na ijo ketiwa na meo torono ilo inganyi.
3: Yes.
4: Kingero grossi proposal, lungana le forest.
3: Yes.
4: Amugiare program na ji steward, environment stewardship program. Niki yuniku unirike kaya rubulu wara manyara lang metisidana.
3: Yes.
4: Nera ngamurwa sinje yok. Kia wana genye ure rengara wa rengara.
3: Yes. Kisho
4: yogurike li kwa unu.
3: Kingero
4: grossi nye dupotema. Ayongoro partnership, na wale sara community projects, niki ya stende buo ninje. Neta nga maite sinje yoku, na mea zarono ilo inga ngelenye. Na wune na proposal, so kwa kende baile rewai. Ayero nitu kirewai na ngop, ngira umu nungop na ato community.
3: Ama umu, ewe wale rishara?
4: Yes. Pengine
3: otu kande, wini ni mwondai? Nenyor na duara?
4: Yes.
3: Ni ini partner mwondai? Ashisho nduwa ndai, akijie, orita yobe na ulegaja?
4: Olesho.
3: Kaya na ajiri mwondai? Kena mbesimu, kaya ngop, sinatia aji.
4: Okay, wale nada, kitika jado.
3: Yes.
4: Wale kitika jado, asisho na ndangambu ni nasishore, kaga malamera oldisi.
3: Yes.
4: Kitumio te DC. Kwa wale tene iwa lwane bagi yoku.
3: Yes.
4: Ndi msia tusuja yoku, tuompe jange social, social media. Ya jia wangambu child empowerment.
3: Yes.
4: CBO. Tiatu wa TikTok.
3: Yes.
4: Nijia siyeji yote, jia bado te YouTube. Wangambu child empowerment. CBO te, on, te YouTube.
3: Yes.
4: Wale te social media na what do you call Facebook na kijioka wangan TV.
3: Yes.
4: Wale te WhatsApp number na maelda neki ndema shui personal number pia baki New York.
3: Yes, ndema
4: shui. Okay. Wale number ndema note yu na 0768 66 62 06.
3: Yes.
4: Na wale na nitu director na le wangan Boy Child Empowerment.
3: Yes.
4: Piroro 1-on-1. Yaron kingera idero po kitoki kingera nguru office na iko mona ire neri sinyo lwani dimo ibunga yuma manoro o office desk ndo na jo lorika ndo na jo equipment ara na computers ndo me idero nyina office na iki jaka ashi
3: mi
4: na iki ku briske for a long time ashole
3: ndo magai gila namba gero de kayu bage
4: yes
3: ashiro sekondi
4: o 0768 66 62 06.
3: Yes.
4: Daniel Leshinga.
3: Asho lingre josio kashiri angalari na duwara niyara. Nekida wa munu kiyankai.
4: Asho.
3: Ajore na bolong.
4: Yes.
3: Na indashi rongi jegini.
4: Asho.
3: Na bolong na kederdet. Nelutu abau.
4: Yes.
3: Merasha geni shwara isere. Ti losho gorubruko. Orlosho sipawakin laru masai.
4: Asho. Nekida
3: asho leng. Tiangkaragisi ambau noto. Ino.
4: Kajos na unu asho leng maya.
3: Yes.
4: Na dia ashire ngaragi o lashe leng kite. Kimaya nengai.
3: Ashi.
4: Tenebo enti minu. Na aerologi po kien tenebo unu. Aerologi silunga na po gile wangan boi child empowerment. Tenebo unto iwo.
3: Yes.
4: Polo sho le maa. Samburu kajado.
3: Yes.
4: Tenebo anaroke maya nda engai yole.
3: Asho leng.
4: Asho leng.
3: Thank you.

0: kabisa na jeri mbara kona sayi ashanka yi kejiroi la ranya ni Timothy wati lo sungole roi asho leng ni gila chola yopo kinajo ashanka yi wali nyara laba yodo ni kejiroi ashanka yi wali nene labo mbaka saa sita endama ni kejiroi ajuki ngayi ashe ashe rishasa yu lani mwani nino naka ajiroi ene mudi aramati ya kure iye nadama eno longi durara njo na yu kutunga nito hili kuhush na mudi aramati otunga nito kuwa leme sidai omu rosho otunga hili kuhush no lwande wapakashari ninyi ndamu nirenya na kwenye tiki ntumu nejo kare nkiti yani ara nyidi ntumu na uo lengi nekosh ya kira kawosh ya ntangoi marashi ya adono kulega larage keja osh keja rinja osh sa ingine rupasa ya ntango uli jitu alikino by the way nato ngolite kitu hii kwa uli jensis nita hii ngolo rupasa nejiki nejiki priest tanga sasi ngona jiki dogo ulofata ngole tamasishi nejo ini eneba unyudi yake neme nyungo bebe saa hii neba wakono ye ajo sibany wale nye irunda baiki lulu yungo nijo kijoke jiao program nijolo si ajo rilono wano shilo yulona denye hamaga wala dole na debate wano shi naate tamasa katholik sajiki watu ngani na kia bao ninye rara wala do father ndeba ndaya ara jono shi yoro rinjipo wakin mwendo nyangasa nyingi ndai ndayo idepi mwende nyi niso musomu nyo nijejo nyo wale beba ninye nijo ini ngo rajo watu ngani mido hinja nejo ni ngol lo father to shugo ko molo kalino go back to your seat home your seat amor di ni nairo waji lorika da ga sanjo yo ki dogo am o do do ngandi raga ne modi ni olalang so kanyo ni kiti ye no do ngalan be raga em yo do ngasa adam ajo ore lango na nya ba yo seremende ore lango na nya bo do ngi yo ore be ngaso yo ga no snagti ari nenya am yo na di yo raga nyo di yo lo yi ore di ye na bi raje ge ajo na sinanu ya nito shi ya kwa shimbaka or father asho or pastor kwa ushantango ora ina naya mbasha rwenye by the way nalala jana mkwere mkwere father yulo shi ya joga nushengilani duo ACI nita unushengilani ACI kabisa ya rau nita jina nita wakila pekore bene pe yulo sinya nanyana nijo ki ori ninko kondai kaisho ntaya ndela yawe siya inyi pe ye o nino kaa duo lunga linyi lunga na lola akaba asha ya rago shimbaka or pastor yantango haja na sana no keji dima jaga sinja pata sa ingine ngu na jie Mr. Rice bwana president ama is the democracy kake na kwa shumba kandangu ta kanisa mede kweji nimi wo shia ndangu sa ingine taruna ola ningu ni ambashara to lera rona na grajo ki ya ulo rungani le grajo ke bashari edo kwa torono edo kwa lemesi dai pekiri mkido hii aroshendo kini kijo emuti waramati
1: totone to viragi
2: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa anga ya ine ya marwa menginta ya maraba kwa nginta maraba ligirarna
3: emuti waramati
4: Tuesday kuna fomu ya majenzi mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. Wewe ni jenzi unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama jenzi mazee, send your request and submission to 0757725083 saa hii na tupatane Tuesday wewe.
5: Ni lololo monsubadi wadebo kiolong e juma tatu metabeke juma sato monobo enkakenya tiatu enkoropil na itum enkitengena orore ilenkai emu enkitengena